0: mama yanzu yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki
1: to amma ba wanke su kawai zaki ba ki tabbatar kin yi amfani da hypo domin yana cire duk wani takaddarin tabo yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal
2: haka ne kada ku amince da tabo ku tabbatar farin ku ya ƙara haske

Ndị ọchịchị obodo Abia steeti adịgo nọ n'ezi njikere ịrụ ọdụ ụgbọ mmiri na ya bụ obodo. Ndị ụlọ ọrụ okwu banyere njem nke okporo ụzọ nke obodo Enugwu dị n'aka agụọla na agụgụ ugbu a banyere ya bụ ihe mberede nke okporo ụzọ ahụ nke a sị na o mere na mpaghara ugwu Onyeama dị na ya bụ obodo. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu ga n'olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa.

Ebe Igbo, unu abụọla chi? A sị m nke onye chiri ya zere, ma na-asịkwa ka ụbọchị tata bụ Friday ahịa eke ketara anyị dum bụ ụmụ Igbo ihe ọma n'aha Onyenwe anyị. N'akụkọ mbụ na-eru anyị ntị n'oge akụkọ nke ụbọchị tata, ma bụrụkwa nke si n'ime obodo Anambra steeti wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a, wee sị na aka ndị uwe ojii nke obodo ahụ akparago na ọtụtụ ngwa ọgụ dịgasị iche iche na mpaghara Owerri Ezukala nke dị na kansụl Orumba Sautu dị n'obodo ahụ. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke ya bụ obodo bụ onye a na-akpọ Tochukwu Ikenga mere ka nke a wee pụta ìhè site na ya bụ akwụkwọ ozipụrụ wee nye ndị nta akụkọ niile nọ na ya bụ obodo n'ụbọchị Tọzdee. Dịka o siri wee dị n'ndịbe anyị, Ikenga mekwara ka a mara wee si na ya bụ ọlụ ọma ahụ nke ndị ọlụ ya lụrụ bụ site n'ezi ama nke otu onye ekperima gbara afọ 37 bụ 37 years eji eji ma bụrụ onye a na-akpọ Nnamdi nke Ndirim Ogbonna gbara ha banyere ụzọ ha si wee na-arụ origori n'obodo ahụ, nakwa ebe bụ ebe nzuzo nke ya bụ ndị ekperima na obodo. N'akụkọ si n'ime obodo Abia steeti wee na-abịara anyị n'oge akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a, wee sị na aka na-achị steeti Abia bụ onye a na-akpọ Alex Chioma Oti ekwuola na ugbu a wee sị na ndị ọchịchị ya adịgo n'ezi njikere itinye uchu n'ebe okwu banyere inye ndị obodo ahụ ezigbo nchekwa dị, maka na okwu banyere ọrụ mmepe obodo agaghị enwe ike wee mịta ezigbo mkpụrụ ma ọ bụrụ ma e wezụga ezi nche. Ebe Oti nọrọ na wee mee nụ ka nke a wee pụta ìhè bụ mgbe ọ na-anabata ndị gụchagoro akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Navy, mgbe onye isi ha bụ onye a na-akpọ A.O. Bamidele du ha wee bịa nleta n'isi ụlọ ọchịchị nke ndị obodo Abia ụnyaahụ, ma bụrụkwa nụ ebe ọ nọkwara wee kwue ma sị na ndị ọchịchị ya maara mkpa ezigbo nche dị n'obodo, maka na obodo ọbụla gị na-enweghị ezi nche na ya, n'agbanyeghị ụdịrị ọlụ ọma ha na-arụ, agaghị enwe ike wee nwee ezigbo agamniru. N'akụkọ si n'ime obodo Abia steeti wee na-abịakwara anyị ọzọ n'oge akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee sị na ndị ọchịchị nke ya bụ obodo enyelanụ otu ndị ụlọ ọrụ Chinese nke akpọrọ China Harbor Engineering Company Limited ikike wee sị ha gaa n'iru ime nyocha maka ịrụ seaport nakwa inland waterways n'otu osimiri nke dị na mpaghara Azụmmini Obako dị n'obodo ahụ. Ebe Oti nọrọ wee mee ka nke a wee pụta n'ihe bụ mgbe ya na onye isi oche nke ndị ụlọ ọrụ ahụ bụ onye a na-akpọ Nicholas Liu na-enwe ezi mkparịta ụka n'ụlọ ọrụ Oti nke dị nọ na mpaghara Mvọsi dị na ya bụ obodo, ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee rịọ ya bụ ndị ụlọ ọrụ ahụ wee sị ka ha gbaa mbọ ma hụ na ha mesịrị nyocha niile nke ha ga-eme maka ịrụ ya bụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na nwantịntị oge, maka na anya na ndị ọchịchị ya adịgo na ezi njikere ịhụ na ya bụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ga-abụ nke a ga-eguzobe ahịa si na mba ofesi enwe ike si ebe ahụ wee na-abatagasị n'ime obodo Abia na nwantịntị oge. Dịka o siri wee dị, Oti mekwara ka a mara wee sị na ya nọkwa ka ọ dị ugbu a wee na-echere ya bụ nyocha ahụ a na-eme maka ịnata ikike eji arụ ya bụ ọdụ ụgbọ mmiri
na-atụfu oge ọbụla gị n'aka ndị gọọmenti etiti nakwa n'aka ndị Nigerian Port Authority. N'akụkọ si n'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị n'oge akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-eme nụ ka anyị makwara n'ugbu a wee sị na onye kọmishọna nke okwu banyere njem okporo ụzọ nke ndị obodo ahụ dị n'aka ya ma bụrụ onye a na-akpọ Dọkịnta Obi Ọzọ ekwupụtala n'ugbu a wee sị na onye ọbụla gị aka ga-akpara ebe ọ na-adị iwu nke okporo ụzọ, ọkachasị nke a kpọrọ ịgba one way, ga-abụ onye a ga-ada ezigbo nha ga-adị ọkara nde naira, nke bụ 500,000 naira. Ebe ọzọ nọrọ n'uwe mee n'ụka nke a wee pụta ihe ndị be anyị bụ mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ya ụnyaahụ, ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee sị na ihe mere ndị ọchịchị obodo ahụ jiri wee tinye ya bụ iwu ahụ ugbu a bụ maka ịhụ na ebilatara ụdịrị ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke jupụtara n'obodo ahụ n'oge a, ma bụrụkwa nke igbu oke ọsọ nakwa ịgba na one way na-ebutekarịrị ndị obodo ahụ, n'agbanyeghị akatamkpa ego nke ndị ọchịchị nke ya bụ obodo tinyegoro n'ịrụzigasị ka ha rabụ okporo ụzọ niile ndị nọ na ya bụ obodo. Dịka o siri wee dịnụ, ọzọ mekwara n'ọka mara wee sị na ya bụ iwu a etinyere ga na-arụkwa ọrụ n'okporo ụzọ niile dị na ya bụ obodo ahụ. N'ihi nke a ka o jiri wee na-ekwu ma na-adọkwa aka na ntị wee na-agwa ka ha rabụ ndị niile bụ ndị nwere ụgbọala n'obodo ahụ wee sị ka ha biko dododo kpachapụ anya ha nke ọma, maka na onye ọbụla gị bụ onye aka ga-akpara ebe ọ dara iduru iwu dịka ịgba one way n'obodo ahụ ga-abụ onye ga-etinye nnọọ aka n'akpa wee mapụtara ha ya bụ akatamkpa ego ahụ na-atụfughị oge ọbụla gị. N'akụkọ sikwanụ n'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-emenụ ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị ụlọ ọrụ nke Enugu State Ministry of Transport bụ ndị okwu banyere njem okporo ụzọ nke obodo ahụ dị n'aka ha apụtakwala n'ihi ugbu a wee kwupụta ma gụọ agụgọ wee sị na ya bụ akụkọ ahụ nke na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa, ma na-ekwu ma na-asị na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha karịrị 50 zuru oke ghọrọ ndị nwụrụ anwụ n'otu ọkụ ọgbụgba nke gbara na mpaghara ugwu Onyeama dị n'ime obodo Enugu bụ asị ka ha niile bụ. Akwụkwọ ozi ahụ nke sitere n'aka ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ ọrụ ahụ ma bụrụ onye a na-akpọ Ọdụmegwu Chinwendu pụta n'ụbọchị Tọzdee bụ ụnyaahụ, mekwara ka a mara wee sị na ya bụ ihe mberede ahụ enweghị mgbe o jiri wee medebe nso ya bụ ugwu Onyeama, ma ya fọdụkwa na ọ bụ na ya bụ ugwu Onyeama ka ya bụ ihe mberede ahụ mere. Dịka o siri wee dị nọ, Chinwendu mekwara ka a mara wee sị na ndị ọrụ ya ngwa ngwa ha nụrụ banyere ya bụ ihe na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa jikwa nọọsọ ọnya na ije wee gbaga na mpaghara ebe a sị na ya bụ ihe nọrọ wee mee, mana irute n'ebe ahụ o mere ka a mara wee sị na onwe dịghị ma ọ ga-abụla gị otu mkpụrụ ihe mberede nke igwe na igwe kụkọtara, ma ya fọdụkwa na ọ tara ndụ igwe ụmụ mmadụ, maka na ihe niile a na-eme na ya bụ ogige ahụ na-aga n'anya ya ka o siri wee kwesị ekwesị. Dịka o sikwa n'otu aka ahụ wee kpọkwue ndị niile bụ ndị na-ebusasị ụdịrị asịrị dị otu a wee sị ka ha rie adụ ma duo onwe ha, ma gwakwa ụmụ mmadụ wee sị ka ha gbakwuta ụdịrị asịrị dị otu a azụ, maka na ya bụ asịrị a bụ nke ndị na-enweghị aka ọrụ na kọrị n'igwe efere mba ụwa.
Igbo ndị nwe m nakwa ndị nne ji aba ọgụ na ụka ọra m nọ n'ugbu abụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na ise kpọm otu tinye ụnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achị sọwara ga-ekwenụ ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taata ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee si n'aka ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti akparago na ọtụtụ ngwa ọgụ na ya bụ obodo. N'akụkọ sikwa na n'ime obodo Abia steeti wee ruo anyị ntị ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee si na ya bụ ndị ọchịchị nke obodo Abia steeti emeela ya ka ọ pụta ihe ugbu a wee si na ha adịgo nọ n'ezi njikere ịrụ ọdụ ụgbọ mmiri na ya bụ obodo. N'akụkọ sikwa n'obodo Enugu steeti wee bịakwara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị taata ka anyị nụkwara n'eziokwu wee si na anya bụ ndị okwu banyere njem okporo ụzọ nke obodo ahụ dị n'aka apụtakwala n'ihi ugbu a wee gọọ agụgọ ma kwue si na anya bụ okwu ahụ nke a na-ekwu wee si na ihe mberede nke okporo ụzọ tara ndụ igwe ụmụ mmadụ na mpaghara ugwu Onyeama dị na anya bụ obodo bụ asị asị ka anya bụ ihe bụ. Nwada Joy Ihechukwu ka unu nụrụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị taata ebe onye kpakwara m aka n'igwe ebe onye mbụ ekele na ụgba wee na-ebugakwara n'oge awado ugbu a bụkwa Nwada Tin Tomato. N'otu aka ahụ ka m si wee ma bụrụ nkata ekele mgbe na-ebugakwara gị bụ ezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na anya bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị taata. Enwe m na-ekwukwa na ụma na-asị na ngwa unu jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha Onyenwe anyị. A sị m ọ bụ arụ isi ya biko dododo.

Malam Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 48 43 5 5

ni agbegbe ti ikolu na ti waye won ni ikolu ohun ti so opolopo de alaini le lori o si se akoba fun emi ati awon dukia buba awon ologun to wa ni Lake Chad ni awon mo esin kokoko ohun fojusun se ikolu si eyi si ti gba emi onka awon ologun ti o to 24 ni orilede Chad ofe leka ere daraya losan toni onka awon elereje 15 ni won reti lati lo soju fun orilede wa ni bi idije ere champions iyun CAA ti odun 2026 ta wa yi eleyi ti yo gbera so nilu Accra ninu osu ta wa yi ajo to nri si ereje nile wa AFN so di mo ipe onka won ereje elereje lobirin je 25 onka won okunrin si je 20 ojo 12 si ojo 17 osu yi ni idije ohun yo waye nilu Accra ni orilede Ghana Tobi Amushan ati Chukwu Ebuka Enekwechi ni won yo dari iko orilede wa lo si ilu Accra orilede wa yo ma kopa lori papa pelu awon agboje elereje bi Romeo Bernard Emmanuel Audu Javelin Thrower ati Adam Samuel iroyin kaakiri le wa ti loki oko ni juba ilo egbo koko nu re lekan si afito yin leti wi pe egbe oselu NDC ti yan awon alakoso egbe oselu ohun tutun nipinle Kano bakan na ni agbarijo egbe awon gomina ti fagile iroyin nipa pe won ti yo uzodi ma kuro gege bi alaga egbe na bakan na ni orilede Chad ti kede ijoba pajawiri fun odidi 20 ojo latari ikolu awon omo esi okoku iroyin kaakiri ile wa ti loki oko ni juba ile losan toni e ma gbagbe eyin yan wa wi pe eto anurudi light of islam yo ma waye ni dede ago 8 asale oni bakan na ni eto ipe ododo yo waye ni dede ago 7 abo si ago 8 abo ale ojo aiku sugbon eto obirin idunu ko ni wa se ti gboyin ni ola ode yi atoro gafara ope pataki lowo tin tomato eni to dile agbara mu sandra kara lo se akojopo oroyin Baliki Ezirewa Miri Lawa Alokaroyan Seti Gboyin Akola Jimeni Emiwa Shokwe Amin.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi enti o ni awon dukia ta masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa ba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo san wo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji
1: ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die bawo wo se
1: seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de

0: dadi osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji e ma ti san wo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won san wo yoku ni osu mi ta bo si tan ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji tan ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
1: eh ikini idi ti e fi san pe kawon koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
0: e se won lotu se ri nkan ta se ni wipe awo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le mo san owo lo to ti lotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin ehe gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
1: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center ni Lukano.
0: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku. Be ni olotu.
2: Ero ibanisoro wa ni 0707484335.
1: Eba n to pe lekan si
2: 0707484335.
0: E ṣeun olotu.
1: Oro leti gbọn lati enu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK. Iwa na ma gore loni o le ba de ti o ni dukia.
3: Ore wa kilo le to roju koko bayi
4: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti

nwanna kwa ndị nne ji aba olumeke n'ekwa unu maka na orugono ka o si erubu mgbe isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ji abịara unu kwa ụbọchị site n'ụlọ ọrụ ndị wazobia fm ma bụrụ nke akara igwe ya bụ 95.1 tinye unu n'okwu steshọn n'isiokwu mbụ na-eru anyị ntị n'ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara ugbu a wee sị na ndị ụlọ ọrụ icrc ekwupụtala na ugbu a wee sị na ọnụọgụgụ ụmụ mmadụ karịrị nde 2.2 million zuru oke abụrụgo ndị ala adịghị mma chụpụgara n'obodo ha dịgasị iche iche na mpaghara ugwu nke ala anyị bụ Naịjirịa. Ndị agha ala anyị ọnụọgụgụ ha dị 28 zuru oke abụrụgokwanụ ndị a gwara ka ha na ezumike nka ugbu a. Ndị ụlọ ọrụ okwu banyere ahụike nke obodo Enugwu dị n'aka akpọchiela n'ụlọ ọgwụ adịgboroja ọnụọgụgụ ha dị 3 zuru oke na ya bụ obodo. Ndị ọchịchị obodo Kogi akpọchiela n'otu ụlọ akwụkwọ Islamic School dị na ya bụ obodo ahụ ngwa ngwa ndị nta ojesiri na ya bụ ụlọ akwụkwọ wee tọrọ ụmụ akwụkwọ n'ọgụgụ ha dị 23 zuru oke. Ndị ọchịchị obodo Kano ekwekwala nkwa ugbu a wee kwue ma sị na ha ga na-etinye ezigbo uchu n'ebe okwu banyere inye ka ha rabụ ndị niile bi n'obodo a ezi nchekwa n'ozuzu oke. Ndị ụlọ ọrụ nne ma bụ ndị okwu banyere ihe mberede nke ala anyị bụ Naịjirịa dị n'aka adọkwala na ndị obodo Kebbi aka na ntị ugbu a banyere idei mmiri na-echere ha aka mgba. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nje goli ọgwụ na ụkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị wazobia fm bụ nke akara igwe ya bụkwa 95.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Otu a ka ekele m si wee na-agara jọli jọli nwa bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu na olu m efu n'ikuku ma rute gị bezi nwa afọ igbo n'ezi oge. N'otu aka ahụ kwa aka m si wee maburu nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na nyabụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata ewee m na-ekwukwa ma na-asị na ngụ unu jekọ ka ha rabụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha onye nwanyị aka mbụkwa nwadị unu bụ Joy Ihechukwu Godson. Ndewokwanụ igbo mụrụ nse

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55.

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ekale ka kribi kibiti etin lori ofe atamfani lati ma tetibowa akoko tito lati darapo meto anur lashaleto ni ma binu wipe upe wadhiye katobere ago mejo na lo yo ti koja iseju marun bayi so ko tori pe awo na oro lo e je ka gbo ipolowo ile ise anu travel tours gẹbi ase ma

0: Bọ ba se aji afa imam wa nte nso fa nje jọnu mo fe ra jama leti ni o
1: ida hajajita
0: iwo ton ah mo fe lo haji mo fe lo haji mo sa gbodo lo haji na ni
1: ida hajajita bi male
0: ni bo gbu ona ah nto ba gbala fun o ah eni ti o to mi nlo haji eni ti o ni se temi gan se lo ni haji an gbo lohun wa pi onko n gbo wa rowo re nko Awa ni ugbo na to ba gba ni o. Afa ni nso fun o.
1: Ida haja jita bi malen asluhu danisun.
0: O ba ko we gbin jo to lo fe lo si maka.
2: O 419.
0: Owo 419.
2: Owo
0: chuachua.
1: Asluhu danisun.
0: Awon yan si se la bere o sowo osu fun o wa papo ni. A fe se bada, a fe lo tarun nse.
1: Asluhu danisun. Fama haja jita wa

0: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
1: أني أولو أني تو جوري بي تو في سكبيني بقمونتا كالي تو أبا فووري لا أبودو كوبو والي لوري كي سكبي كوا لا كي سكبو روكبي أوا مو أوا أكبي سابكا والي abi akan yin wale lore to fe ko lati maka abi ko wa gbe awon oriranran awon nkan toy ta ri Nigeria elomi o ba wa lo oriranran toy ni o ko wale elomi yo ko awon jalabia e te wa turo bi tutu ni gumama ni o le ko wale jalabia le mi le sanbe
2: ababaya
1: ababaya ara ni ti bembe o ko ja nte te le fe ni so in to fa to fi je pe nte ba lo emi olohun ba yin fori ji yin e change aye yin from bad to good
2: Allah Allah Allah
1: o ku le ni lele wa de ni oke o de o ku le ni na o de ni aljanna ara ni ko lo jori be ni pe inna wala baitin
0: inna awwala baitin udia lin nasi
1: ki wo to lo maka to rowo re ko le ba dupe daada lodo olohun to ba dohun nitori pe ki gugu yan na ko olohun obo ni ko de be olohun ni akoko le akoko le udia fi le
0: udia lin nasi
1: olohun ni ta gbe kale fun gugu mi yan yan yan ke se muslimi ni gan gugu aye injo ti o ti saye nbe e gbo won ni awala baitin wudiya lin nasi
0: lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin
1: woni olohun oba olohun ni akoko le ta olohun oba gbe kale sori le
0: lalladhi bi bakkata
1: olohun ni ko si nbi gangan lalladhi bi bakkata ona ni nbe ni bakka yen ni makka
0: mubarakan
1: ni aye na ayal barka ni ati pari e sibe
0: wahudan lil alamin
1: olo ni aye tosona si ni fun gbogbo aye pata
3: allah akbar
1: aye tosona ni fun gbogbo aye pata la fi ma so fun pe gbogbo to sele tolorun ba ka sinu maka gbogbo awon ayati mashairi yen e ko lorun fe ka lo ko nbe
2: naam
1: in benu e yi tolorun ba fe ka ko wi pe baba wo irama so white yen ma fi ranti pe ni njo to ba ku nti won fi siona ni yen o ye ke ru olohun bo bo e to ba lo maka ore rin ibe ru olohun imani re o lekun iware re gbodo lekun suru re gbodo lekun isin lohun gbodo lekun discipline re gbodo lekun imaye kiri isaye ni binti o ye ko lekun loran re to ba ti lo maka ko ye ko ma ri gbogbo awon eyan kekeke mo ko ye ko ma baba rara re mo to ba ti da to ba ti lo si maka nitori pe o lo sarafa o ba nibe wi pe bo ba darafa wa ni adidede bo ba darafa adide ko solowo ko si mekunu ko si talaka ko solala gbogbo ayanyan ninu aso iram president afa oni lawa ni bodebe ko ni welawa ni afa oni fila to pe ni ko le fori re le kare ori re bo se se pasana to ngbo ba debe yo sile na ni oba luyin ti o le ma dade te ni ewo ni akiri ri oba baba ba debe a ri eri e
0: lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin
1: oluwa ni aye albarka ni gbogbo nkan re lo gbodo yato bo ba sadu anbe o gbodo gba bo ba dara fa olorun ni gbogbo njo ara fa yen o gba amalaka anu olorun bo ni eso kale waye ta le ni na almin sa'ilin ta ni toro nkan lo de mi olorun ke mi olorun ba fun ni kia kia be ni e jo den muzdalifa ori le le na ni gbogbo yin o jo sun lo gba atoba ati joye ati minister atafa atoma keu ati sheu ati gbogbo wa pata ba tu ko nbe a tu lo le serum yur jamara jamara baba lo serum yur jamara ko si aye fu president loto ko si aye fu oba loto ko si aye fu imam loto gbogbo wa yan yan al musawat be ba de be equality e ba pade nbe olorun ni o yato ninu gbogbo aye o yato ninu gbogbo bi be ba lo le wo bolu laye tan tin wo bolu VIP nbe
2: general nbe
1: trainer in first class Allahu akbar eh ri pe an denu plane oni first class oni second class be ba de ta wan fun to wan fun in bi da tin se ta combination yen ko sa ye follow lo to balan ti se niyan nitori pe olorun fe fi han yin pe bi gbogbo yin o se ni laaye mo njo te ba de waju emi olorun yen agbere ni ki ama ni njo ta ba de waju olorun ko ni saye fe ni kankan mo adajo
2: agola
1: lillahi almulku olorun ni emi olorun beere lowo yin jona aga ola yin da aga president da aga governor da aga minister da aga senator da aga oba ilu yin da te gba ga ire soto te so di opolopo awon eyan won o se la kai aye nso fun wi pe ni were ni o nitori pe were ni laye roto ada aga ti e loto were eni ri re yi ta fe sumo won wa so polopo awon lase wa won so won di were ninu aye nsin dun mo yin olorun ni be ba do de mi olorun e ni laye
2: allah
1: iti olorun olorun bi njo ran pe limani limulukun ye o ta le ni na to la nbe lodo re leni
2: obada
1: oya jade iwa adajo jade iwa oba to nhale jade iwo lowo jade iwo iwo lola oya jade leni limani limulukun ye o ta le wa lola leni olorun ni lillahi
0: wahidil qahhar
1: ala emi olorun ni kan ni mo lola so li lo si meka olorun ni fun wo to lo pelu owo ore ni ma soro nitori gbogbo en to ba lo pelu owo banuje gbogbo nta wi karakori gege bi ore gaga bi kakakori gege bi ti o kole ko wale ti o change attitude re alamari re ti o change iwa re koni change re yo le si ni nitori gbogbo to ba nibe ile to ga ni o ma ri awon nkan mere mere ti nbe nibe yo ma ya photo yo ma wa ri yuke ah goal ni won fi se gbogbo majalasi eje iya photo legbe goal bo ba rorun gan to ba le wa nti o fi yo goal yen ni o mo wa yo fi je pe ni gbogbo nta nso iko le ri ameni ti o ri na leni to lo pelu owo re ta fa nso fun wa bi pe bo ba ti lo pelu owo eri bi eni pe elede abi ketekete o lo maka ni lolorun fi nso pe

0: amina.
1: Ekana mo fasirum. Wani kalaka Allahu qabla la anidi bi alfi amin. Wani nkan bi egberun odun meji bi alfaini amin 200,000 years.
0: La ilaha illallah.
1: Lolo ti lolo on ti da ka ba yen sibe. Kolo on to da ile ele.
0: Allah.
1: E gbo mi ye bayin. Olorun ni akoko le niyan. Temi Olorun oba gbe sori ile won ni de debiti ka ba won o se de debiti betul mamuri wa le lolo Olorun lohun labe ara si Olorun ta malaika se tawa iwo ti won bi lere ton ro bojo ti awon osa won ti won gbe kale ti won bo ai be ko so fun won wi pe ko jora won ni ti tori pe leyin ka ba tin be laye yen ko si biti ka ba to wa lagba laye kaka ma be ba fe so ro osa osa nbe ni Kwara Osan Beni Oyo State Osan Beni ni dala ni kanu mbi na ni kaduna en kaluku osa tin ben lu mi gan o fe to ogorun abe ko da n bo le risi ama aye yen to fi yato na ni bi Olorun joye wa pe akoko le Olorun to Olorun ba gbe sori le o na ni nbe ni maka yen tan pe ni kaaba yen o wa se dede bi ti